for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Yeah.

Ha ha ha.

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipik.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santhon Gold, coffee mix.
6: Ako si Ansang Somag, isa ka sudyante, kada gabi o

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang Vitamin D3, nga pampapasog sa aton nga tulaan, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa,

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision

0: premium D3.
1: Masarap sa pakiramdam na healthy ka.
0: We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Sanfone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo. Sa

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katupa, excited!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call the doctor. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani. Isa ka bus driver. O kung tulid sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa Tapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
9: Hala, ka-exciting!

0: Samfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: exciting, bro.
1: Supple Plus Gold.
2: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
8: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
9: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Sister Pain.
10: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatchag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto sa bragit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag

0: ang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa
2: mga butika. Mga katupa. Excel.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: System Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take ng akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
9: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella.

0: Saffron Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Saffron Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain. Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa

0: the pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sampo Plus Gold!
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sampo Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive.

0: Okay, symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo sa po. 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Hala, ka-exciting!

0: Untold Gold Live Testimony.
1: So ani Dilyane ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Suntold Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: Mga katupa.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Hala! Ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahos. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa labutika.
10: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang lunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Intagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katupa, exciting!

0: the pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Exciting, bro!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantsag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Ibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibisan natin ka.
1: Exciting!

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Malu, nakatitcher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Sa mga butika.
3: Mga katupa,

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ako po sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi o pod

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking kutukan ni Luilo.
11: Sa aking kapaw sa

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mary Bell. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exam.

0: Exciting!
1: XFM
2: 96.7.
1: Yesterday's hits.
2: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sapo Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, nung narinig ko ang Sapo Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Sapo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sanson Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanson Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan.

0: Center. Mga balita nga una mo babalak. Diri mo babalakan. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga. Pinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM Time, alas 6:08 sa aga, mga katropa, iniag Express Balita Sunday Edition.
2: XFM News.
1: Petsa 2 ang bulan sa Agosto 2026. Ako si Katropag Ed Sese.
3: Kakakulman si Katropag Wendell Balinario.
1: Kagyari na mga nagapangunang balita.
0: Express Balita.
2: Headlines.
1: Sa Balita Lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: PNPNIR na alarma sa pagkabig sa Bacolod sa hotspot sa exploitation kag sexual abuse.
2: XFM News.
3: Babayi pilason matapos ginluthang sa riding in tandem sa Banwasang Calatrava.
1: 19 kag ka mga negosyo sa Bacolod liwat na nabuksan matapos ang compliance sa business permit.
2: XFM News.
1: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita National News.
1: DOE nagtukod sang task force agud tunan kamadulang systems loss sa bulanan nga charges.
3: Dugang pagidngasak asang presyo sang gatong sinigasimana bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East.
2: XFM News.
1: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
1: Linibo ka mga migrante alin sa Morocco ang nakatabok sa border sa Espanya.
2: XFM News.
1: Sa aton nga balita sa sports, mga katropa, Alex Ayala. Ang anay Grand Slam champion Naomi Osaka.
3: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, si Aura Brigilia nagpangayo siyang sorry matapos nga ma-misinterpret ang comments ng isa ka netizen.
2: XFM News.
1: Kag sa ito nga balita special, ibalo nato na kung sa diin makita ng pinakadakong Venus flytrap.
2: XFM News.
0: Express Balita.
1: Katropa, ang aton nga mga headlines sa ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health Incorporated. Produkto ka makabuligid sa inyong ikayong lawas.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Express Balita.
1: Ang kaundan sang aton balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Ginakabig nga maka-alarma sa Women and Children Protection Desk Police Regional Office Negros Island Region ukon WCPD Pro NIR ang pagkalakip sa syudad sa Bacolod sa hotspot sa areas angot sa online sexual abuse and exploitation. Sunod sa kay Police Captain Wilma Silva, agad sa WCPD Pro NIR, sandig sa pagbantay sa pila ka mga non-governmental organizations, nagagwa nga nalakip sa top 20 ang syudad sa Bacolod sa bugos na pungsod. Dugang pa ni Silva, sandig sa ilang investigasyon, ginpalabot na sa International Law Enforcement Agencies ang nasabit nga kaso kag sa karon, nagabadayon ang pagkuha sang dugang nga mga detalye angot sa illegal nga operasyon. Sa ikaduhang quarter sang 2026, walo ka mga menor de edad ang natigayon nga ma-rescue sa mga otoridad kag sa ikatlong quarter iniyang nadugangan sang dua nga nagdangat sa pulo ka mga kabataan ang biktima sang pagpang-abuso online. Sa karon, bayaran na sila sa mga persons of interest kag ginahibalo pa kun iniyang organisado bangod dili ang ginabaligya online kag dagdangat sa luwas sang pungsod.
2: XFM News.
3: Pilason ang isa ka babae matapos naging tiro sa wala makilalang na suspect sa Borok Conporok Bayanihan, Barangay Suba, Banwas ng Calatrava, gabisang Hulyo 30. Ang biktima gin kilala kay Nene, 21 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Calatrava PNP, sakay ang biktima sa iyang motor, kag indi ang ginasundan sa isang pagkamotor nga may naga ang kasanay. Pagkadangat sa lugar sa insidente, gilayo ni Nene kag tiro sa angkas, kag naigo ang biktima sa iyang sagang na wala nga kamot kag natuong ga paa. Pagkatapos ng insidente, gilayon man nga nagpalagyo mga suspect padulong sa naula matumod nga direksyon. Samta ang biktima naman gilayon gigindala sa ospital kag padayon sa karon nga ginabulong. Ginahibalo pa sa kapulisan kung anong motibo sa insidente kag nakuha sa lugar ang tatlo ka basiyo sang caliber 45.
2: XFM News.
1: Pagkapangayo sa redesign ng Bacolod City Government sa Department of Public Works and Highways. Bukod di pa WAH para sa discharge ang diversion channel, agud mapauswag ang kapasidad sini sa pagpagwasang tubig kagbalikawan ang pagbaha sa pila ka mga lugar sa syudad. Inikasunod sa pagbaha nga natabo sa Hulyo 28 kung sa diinobserbahan sa mga opisyal nga naglubudayo ng tubig matapos nga ginabrihan ang bugos nga diversion channel. Sunod kay City Engineering Office Head Engineer Loben Rafael Ceballos, ang outlet ukon discharge ang diversion channel may sukod lamang 1.3 or 1.5 metros, bisan pa ng diversion channel mismo may dimension nga 3 metros. Bangod sini, hindi makagwasing husto ang madamong atubig sa tiyon sa mabaskog nga ulan. Dugang pa ni Ceballos, mayara sa mga flap gate nga konektado sa apat ka mga pumping stations apang isa maninding ginatandaaw nga kabangdanan nga nagpahinay sa epesyenteng pagwasang tubig. Luwas sa ginapasangyog pasang o luwas sa ginapangayong redesign. Mag-request man ang syudad sa DPWH nga ipabili ng permanente nga pag-abri sa sluice gate kag isara lamang ini kung may nagapadulong storm surge. Nagabati si Ceballos nga mas epektibo ang padayong pagbukas sa sluice gate. Bisan pa sa tiyon sa high tide, agud mas madali nga makagwa ang tubig kag malikawan ang pagbaha sa mga lugar nga perme apektado.
2: XFM News.
3: Ginakumpirmar sa kapitan sa Barangay 39 nga nasamo ang pangayaw kang mga residente sa iyang barangay nga nag-istar sa idalom sa Lupit Bridge sa ginahamtang sa Barangay Singkang Airport, syudad sa Bacolod. Sino sa kay Didante Danoy, hindi tanan nga nag-istar sa idalom sa Taytay ang iyang residente bangod mayara sa mga pangayaw nga nag-istar sa lugar kagikan sa Barangay Hanumanan kag syudad sa Bago. Dugang pa ni Danoy, magkapila na kabeses nga gitpahalin ng mga naga-star sa idalom sa Taytay apang nagabalik bangod ginaligar ginihimo ini nga drug den kag-arada ang ilang mga palang abuhian. Kumadumduma nagluntad ang pagtaas sa level sa tubig sa suba bangod sa pag-inulan sa kabukiran kung sa diin may mga panimalay sa dalom sa Taytay kag ini ang ginkahangawaan ni Mayor Greg Gasataya gabisa nga Hulyo 30.
1: Patay ang isa ka lalaki matapos ka ginsungay sa iyang karabaw sa Purok 7, Barangay Kiwi, Banwas ang Inigran, agas ang Hulyo 30. Ang biktima ginikilala sa kalya sa rural, 38 anyos, isa ka mangungumang kag-residente sa nasambit ka lugar. Sa digs investigasyon sa Inigran PNP, na nagubang live-in partners ang biktima kag nakabatini nga may aras ang nagapangayos ang bulig kag gilayon sini nga ginkatuan ng lugar. Nakita sini ang biktima nga may aras ang pilasalawas, tugas ang pagsungay sa karabaw, apang padayon nini nga ginatake sa sapat. Nagagawas investigasyon nga ang karabaw nag-edad sang 7 katuig. Pagkatapos ang insidente, giningagaw dalang biktima sa ospital apang giniyang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor.
2: XFM News.
3: Nag-aprobar ang Sekuryang Palunsod sa Bacolod sa duha ka resolusyon nga gin-author na dai Councilor Attorney Cesar Distrito ka Councilor Pausi agot pabaskogon na ang pagpreparar sa syudad batok sa posibleng epekto sang El Nino ilabi na sa supply sang tubig ug food security. Sa unang resolusyon ginparawagan ang Basiwa Prime Water City Engineer's Office kag iban pang ahensya nga paligunon na ang programa sa water conservation mangita man sang dugang at tuboran sang tubig kag maghanda sang contingency measure hours agad masiguro ang padayong supply sa tubig sa syudada. Samtang sa ikaduhang resolusyon na agin pangayo sa City Agriculture Office, City Veterinary Office kag Department of Agriculture kag iban pang mga ahensyang pagpatuman sang tikang para maprotektahan ang mga mangunguma, mangiisda, livestock raisers kag supply sang pagkaon pagi sa programa batok sa epekto sang tig-ilinit. Suno sa kay distrito kagsi ang timprano nga pagpangadama kag koordinasyon sa mga ahensya, importante agad mapreparahan ang posible epekto sang El Nino sa pangabuhi sang Bacolodon kag masiguro man ang water kag food security sa syudad.
1: Gidbuksan diwat sa business permits and licensing office sa BPLO kag City Legal Office sa CLO Enforcement Team ang 19 ka mga commercial establishments sa Bacolod City matapos makakompleto kag makaproseso sa ang ilakinanglanon para sa business permit. Sunod sa kay BPLO or sunod sa BPLO, gilayon nga gintugutan nga makabatayon sa operasyon ng mga establishmento bangod nakakomply na ini sila sa mga requirements sang syudad. Or nakakomply na ini sa mga kinanglanon ng mga permits kagiban pa ng mga regulatory requirements sa syudad. Samtang wala naman natigayon ang pagpatuman sa closure order batok sa mga computer college matapos ng matagani ni isang kaigayunan na makasecure kag makakompleto sa kinanglanon ng mga permits. Nagbukas man liwat ang isa ka kilalang bar and restaurant sa syudad matapos man ini makakompleto sa tanan ng mga requirements para sa business permit. Kabahin sa padayon ng kampanya sa syudad sa pagpasiguro nga ang tanan ng negosyo nag-operar sunod sa mga lokal nga regulasyon.
2: XFM News.
3: Apelasyon sa Pilipinas sa Amerika nga mabuksan liwat ang exportation sa blue crops. Yara na sa top priority sa Agriculture Department. Sunod sa kay Cabinet Secretary Benhur Abalos nga sa nagbisita ini sa pungsod sa U.S. Secretary. O kung nagbisita sa pungsod sa U.S. Secretary of State Mark Rubio sa nagligad niya si Managit Palambot na sa iya atensyon ang ining bagay kaginalauman nga maaksyonan na ang nasambit nga appeal sa nahibaluan nagka-apekto na sa madamo nga blue crop pickers ang padayon nga ban sa produkto nga halin sa Visayan Sea. Kabahin diri ang napiktuhan ng ginatos ka mga Sarabianon nga yara sa pagko sa blue crabs kag yara man sa planta nga nagaobra. Isa sa mga tika nga ginhimo sa Vanuago at mabuligan ng blue crab speakers ang mga ginhiwat nga Eat All You Can promo sa nagligan niya sa Sabado sa gabi.
1: Ginakabig ni Cabinet Secretary Benhur Abalos nga pinasahi ang taga Negros kung ayuda ang pagambalanon bangod sa madamo nga nakambit sa benepisyo. Sa nagligad nga Biyernes, iyagin pamunuan ang pag-turnover sa financial assistance sa 601 ka mga barangay sa tag 200,000 pesos. Ini ang gamiton sa pila ka mga proyekto sa socio-economic kag para sa mga scholars sa barangay. Kapin sa 6,000 ang tumalambong upod ang mga mayors kag congressmen. Suno kay Abalos ang iyang helikoton sa Negros ang kabayin sa pagkabalaka ni President Marcos sa sitwasyon sa taga Negros nga nagapangatubang sa madamong krisis. Sang nagpamuno man si Abalos sa panagtag sang tag na 10 ka kilo sang bugas sa 1,000 ka mga pungluyo sa ika-4 nga distrito.
2: XFM News.
3: Ginpalabot ni Bacolod City Mayor Greg Sataya kay MPBL CEO Joe Ramos agud ipaabot ang iyang kabalakaangot sa basketball players nga nagrepresentar sa ngalan nga Bacolod Mascara. Ini kasunod sang nagadamo nga negatibo nga mga reaksyon na kag komento sa publiko bangod sa ilapigaw nga performance na kalain-laing hampang kontra sa iban nga probinsya. Suno sa alkalde nga Luyag sini nga mambistigaran kung ano gid ang matuod sa sitwasyon sang team apilar man niya nga kuhaon ang paggamit sang mascara. Kag mas maayo pagid kung hindi na pagdaloon ang ngalan nga Bacolod sa team. Nahibaluan man nga kadamaan sa manughampang sa kupunan ang wala sang koneksyon o nga roots o kon pamilya sa Bacolod City. Samtang sa pinaka-update na marunuling update, ginban sa MPBL ang nasambit nga team.
2: Express Balita.
1: Katropa nga ito ang mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa
4: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day. Express Balita. Dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
2: Express Balita.
1: At naman padulungan ang countdown sa aton Balita Nasyonal.
2: Express Balita. National News.
1: Ang presyo sang langis nagtaas ang Miyerkules sa world market pagkatapos ginatake sang Iran ang isa ka base sa Estados Unidos sa Jordan. Bisan pa sa pagtaas ang presyo sang langis, mayarang yapon sa pagnubo sa kabilugan. Ang pagnubo sang presyo mahibo nga madula

0: $90.74 kada barilis.
1: Ang Department of Energy o kung DOE nagtukod sa isa katinggog na task force sa pagpauswag sa plano sa administrasyon sa pagdula sa mga balayran sa system loss kag sa value-added tax sa convat agikan sa mga balayran sa kuryente sa mga konsumidor. Sino sa DOE ang task force ang ginabugusan sa Energy Regulatory Commission o kung ERC, National Electrification Administration o kung NEA, kag Electric Cooperatives. Tinutuyo sininga matunaan kag mapreparar ang mga pagsulundan kaghagna nga kinahanglanon agod mapatuman ang direktiba o kondirektiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Madumdumana nga sa iyang State of the Nation address o konsona ginhinyo sa presidente sa Kongreso nga amiendahan ang Electric Power Industry Reform Act o kon ipera agod lubos nga dulaon ang system loss charges kag ang may kantanan sini nga VAT gikan sa balayran sa kuryente politika. Ang DOE nagsilinga ang kinutuyo sang sini nga reforma among pagpanubo sa balayran sa kuryente, pagamling sa konsumidor kag pagpauswag sa serbisyo sa sektor sang enerhiya.
0: XFM News. Mapaskog gagin panginwala ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano nga naginyo inisang ceasefire sa kay Senator Panfilo Lacson. May kantangan sa ilang paginaway sa isyu sang ginaligar nga Ghost Projects sa siyudad sang Taguig. Ang payag ni Cayetano bilang sabat sa post ni Lacson sa social media sa dinggin payag sini nga may isa ka senador nga nagahutik kag nagapangayosang truce apisar ga wala siya sang ginsambit nga pangalan mga pangalan. Sino kay Cayetano pila ka mga senador ang nagpabutyag sang kabalaka kag ilang pagbayluhanay sa mga akusasyon mahimo makahalit sa imahe sang Senado. Pakahalit sang atensyon sa mas importante nga mga issue kag makapekto sa interes sang publiko. Ngayon panindugan man sa senador nga mas importante nga magtutok sa mga isyu kangay sa mataas ka presyo sa kuryente kag langis, online gaming kag vaping sa mga personal nga pag ilinaway. Kinpayag man ni Cayetano nga handa siya nga tubangon ang anuman nga legasyon nga ipasaka batok sa iya.
2: XFM News.
1: Ginapanindugan sa internal o international criminal court ngang ila kay Luwayan kag impartiality matapos ginaligar gitawag ni Vice Presidente Sara nga sanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag anay Senador Antonio Trillanes IV nga puppets. Madumduman nga prangka nga gipahayag ni Duterte sa iyang speech at tubang sang iyang sumulakdag sa guwa sang ICC headquarters sa Daheg nga ang ICC laptog daday Trillanes kag Marcos ginakusahan sa ng duhang ginaligar nagkonsabo sa ICC agud arestohon ng iyang amay nga si anay Presidente Rodrigo Duterte may kantanan sa war on drugs. Ginpabilin man sini nga unconstitutional ang anuman nga investigasyon sang ICC sa Pilipinas apang ang tigpamaba sang ICC nga si Oriana Mailit naginsister nga ang tribunal isa ka international nga institusyon judicial nga nagapatungan sang iyang mandato o kon mandato nga may kahilwa ayan kag neutralidad suno sa Rome Statute. Ginkarman sa ICC nga hindi na sila maghatag sang particular nga reaksyon o personal na komento angot sa aktual nga tinagapagpayag sang bris o kon vice presidente.
2: XFM News.
0: Katropa ang aton mga balita nasyonal ang ginatulong sa inyo sang
3: Express Balita dala sa inyo sang Cessna Pain. Pananakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain. Available sa mga drugstores. Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
2: XFM News.
0: Para sa aton balita international.
2: Express Balita. International News.
0: Si President o kung Presidente Donald Trump sa Estados Unidos ang nag-anunso sang iya isa ka kasugtanan para sa bugos nga pagdisarma sang Hamas. Ginahatag nga nagatawag sini nga isa ka critical katikag padulong sa isa ka bagong gobyerno sang Palestine kag Gaza. Ang mga matagas nga opisyal sang Hamas nagsiling ang kasugtanan nga naglabot tupod sa Israel nagalakip sang mga provisyon nga nagasabat sa mga armas sang grupo kag ang amatamat nga pag-atras sa mga puwersa sang Israel gikan sa Gaza Strip. Ang anunsyo ni Trump ang ginhimo pagkatapos ka mga sources nga pamilyar sa nagapadayon nga paghambalanay upod sa mga mediators sa Cairo ang nagsiling ang mga Palestinian Islam

0: Islamist movement na kaswag padulong sa isa kasugtanan nga nagatalaig sang pagdula sang ilang mga armas.
1: Nagpangayo sang bulig ang mga otoridad sa Quetta sa gobyerno sang Espanya matapos nagbaha ang liniwo nga migrante sa gamay nga teritoryo sang Espanya sa Northern Africa. Gipangabay ang Madrid nga magdeklarar sa national emergency kag mapadala sang soldado agod papaskugon ang seguridad sa dulunan. Sa mga video nga nakuha sa Tarajal Beach, ginatos sa mga migrante kalabanan mga Moroccan ang makita nga nagatabok sa breakwater nga nagadalagan sa higad sang baybay kag mga dalan agod makasulod sa teritoryo sang Espanya. Ang kalabanan sang luyag magkato sa Espanya amo mga pamatan-on nga lalaki, babaye kag kabataan ug pudangila nga pamilya. Suno sa kay Quetta Regional Government Head Juan Jesus Vivas, kinahanglan na ang dugang nga puwersa sang kapulisan kag militar agod mapabilin ang seguridad sang pungsod.
2: XFM News Express Manila.
0: Katropa ang aton ng mga balita international ang ginadulong sa inyo sa
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag Vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores. Express Balita. XFM News.
0: Ato naman padulungan katropa ang balita sa sports.
3: Balita sa sports. Balita sa sports.
0: Tunado pagaw kumustahon si Alex Ayala mga katropa sa Lingad Sinilangadlaw ano Lunes or Domingo dere sa aton sa Pugsod Pilipinas mga katropa liwat no nga nagpakita sang iyang kakayahan ining aton na Filipina tennis sensation nga si Alex Ayala pagkatapos niya makuha or makamarcha no padulong sa finals sang Bobadilla DC Open ini pagkatapos sang iyang madinalag on nga 6-4 6-2 kapag daog batok sa kay Naomi Osaka. Ining world number 28 nga si Alex Ayala kung nga ara na karon sa world number 25 ini iya ginpakita ng isa ka superb o kun pinasahi nga pag daog sa 4-time Grand Slam champion nga si Osaka sa sulod sang isa ka oras kag 16 ka minutos para siya maka-advance sa first finals sang WTA 500 level. Sa una mga katropa no sa actually sa first set nag-tie pa ni sila sa 4-4 ug kag ining si Osaka naka-save sang tatlo ka break points no pero naka-commit sang back-to-back errors nga nagatag naman sa kay Alex Ayala sang pivotal 5-4 lead. Ang si Alex Ayala katropa ang nakapadayon kag ang ining momentum mga katropa no ang nagdulog sa iyo para magdaog batok sa kay Naomi Osaka. Si Ayala sa karon second career WTA final no ni Alex Ayala mga katropa no pagkatapos ng iyang heartbreaking na fashion nga fashion last year no sa Eastbourne no karon siya ang nakaset nga maghampang sa top seeded Jessica Pegula nga napierdi ang Russian nga si Diana Snyder sa 7-5-6-4 mga katropa sa ilang semifinal showdown and si Pegula sa karon ang napierdi si Ayala mga katropa sang silang nagampang sa Miami Open no pero early last year kag amo na karon ang ginahanda naman mga katropa no ni Alex Ayala from world number 28 nagsaka siya sang tatlo ka puntos sa world number 25. So inigaling ranking nila ini depende sa points no sa pagdaog nila mga katropa. Kung lang taon naton from world number 28 yara na sa world number 25 ining si Alex Ayala mga katropa. Dawar siya sa mga 5,000 plus points no. Pero ang what makes kumaga Alex Ayala trending kag viral sa tanan daw madamo na ka mga defending champions ang napierdiya. That's why daw ang iya kasikatan daw nag-level sa mga ano, nag-level sa mga nagapanguna, no? Kung nga mga tennis players sa bilog nga kalibutan. Alas 6:34 sang aga mga katropa, ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo mga katropa sang aton nga Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Herbal Oil ining aton nga liniment ka makabulig para ma relax ang mga stress nga mga muscles. Ining may aras ang extra strength kung sa din makabulig man para makarepel sa mga lamok. Ang kahamot sini mga katropa amoning nag-repel sa mga lamok. No? Hindi lang daw pang parelax ang lawas muscles para dami tulog mo sa gabi. No? Makalikaw ka pa sa mga kagat sa mga lamok nga may dala nga mga masakit.
3: FM News.
0: Anong latest sa aton nga showbiz, Katropa Wendell?
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Mga katropa, sa aton naman nga showbiz balita, ining si Aura Virgilia, mga katropa, nagpangayo sang sorry matapos nga ma-misinterpret ang isaya ka-comments ng netizen. Kag hindi mga katropa, ang na-replyan nila niya sang harsh words, mga katropa. So, nagpangayo inisang sorry matapos ang misdirected rude replies ini sa comment section, mga katropa. Kaya, ti mga katropa, matapos abingan nagpa-rhinoplasty ining si Aura, mga katropa, madamo ang naging bashing. Kung bashers niya, mga katropa, kadampos ang bashing na tabo from nag-ayo pa lang yung ilong, hambal law ay, hambal maayo pa man. Sa nag-ayo, nakagligtaas na, ginambalan nga, hindi man siya angayan. Tapos, ang gin-compare siya nga ang iyang peg o kung ang iyang naging sundan sa ang iyang ilong si Katriona Gray, mga katropa. Bawin bash pagid siya nga ay layo-layo gano kay Katriona, mga mamo na mga katropa. So mga katropa, tungod sa bashing si Aura, mga katropa, tigin pagtanggol ang iyang self sa comment section. Madamo sa comment dito, mga katropa. Ti ang comment dito daan, mga katropa, nga do ano na bala do ka laban na bala bashing. So tingin na pang replyan ni Aura, mga katropa. So ang mga katropa, no, ang ining nasambit nga comment galik ko do na misinterpret ni Aura kay do hindi man tani bala against sa iya. Kaso tingin na replyan niya, mga katropa, sang rude, no, kay tido na dalaman siya sang emotion especially sa mga bashing sa comment section. Ginreplyan niya, mga katropa, no, ang nasambit niya nga tugning comment, mga katropa, sang do below the belt mabala nga. Tika usually ang mga below the belt gid man mo ang mga
0: masakit
1: comment sa iya, o sang mga netizen. Nag ano siya, may backlash, nagbatuan sa iya. Pero ang sala nga comment na batuan niya, katropang Ed, sala tong comment ang na-misinterpret niya nga pati ato ginreplyan niya. Tinagpangayo siya sang sorry, mga tropa, matapos nga na misinterpret niya, mga katropa, ang rasambit niya nga comment. At after to, mga katropa, ang comment niya, tingin delete man niya after. Pero amo to yung sasakarong, mga katropa, so far mayara na nga doon na medyo nagdutay-dutay na ang bashing, pero still mayara japon sang nagapuna sa yayang itsura matapos hindi nga nagpa-rhinoplasty. Kag sa pagiging mga katropa, no, pagiging gay, amo pa naging nabash ka, mga tapos sa hindi na ng reason para i-bash siya bala. Kaya ti mga katropa, mayara lang yung mga tawa binga ti hindi sila bala agree sa amon eh, mga homophobic abi, pero ti
0: nagreact.
1: Oo, nagreact sila, pero ti pwede mo lang nasa utok mo lang man, di ba? Hindi mo na pag-ibutang dira. Kaya dapat gani, let's be kind. At ang sine nga online bullying, wala kang bashing, mga katropa, bagat ni Kuya Kim nga ti supposedly kung may hambal ka da, dapat sa utok mo na lang, no? Kay kabalo kung gaano na sakit ako kung ano namang epekto sang imong words against sa iban nga tao. Madumduman, mga katropa, nga ti nag-commit daan sang suicide ang bata ni Kuya Kim tungod sa bashing online, kag sa mga bashers bala. mga katropa, no, kuwati ang muna kabudlay ang ginatawag nga bashing. Kaya sunok man sa mga expert nga social media, grabe kayo makaguba sa image subong sang tao, mga katropa. Yes. Kaya tingnan ko, yan, gagid ako sa social media. Mm-hmm. Pero hindi mo siya maridim, balangin mo nga self, ang muna kabudlay, dira. Kadasig-dasig maglapta.
0: Kadasig-dasig ka makuyan.
1: Kadasig-dasig ka maguba. Pero hindi mo siya maridim. So forever ka na, nga mahambalan laway, batasan sa ibang nga tao, especially kung hindi na mag-agi sa ilang newsfeed ang ano na, ang tuod nga, ano ba, tuod na tabo, ang lain lang tubing nag-agi sa ilang newsfeed. So, mm-hmm, muna na pananawan sa tao sa imo, hindi na ma-redeem. So, mga katropa, muna no, kasakit. Kaya subong dahil mga tao, pinagusto lang man comment, kaya ba nila, social media na, public man na. Pero, muna gani, ang effect bala sa tao, mga katropa, dapat we should learn our mistake. Kamuna na ginambal ni Kuya Kim, mga katropa. So,
0: labi na mga netizens ka daan, wala labot mo. Mm-hmm. Ang ibang daya, makisawsaw, makikomento lang, lang, makambal lang.
1: Balahaw, higingaan sila platform gani, pero tiya muna ang ilagi na pang ubra sa ilang platform dira. Oh, so, muna kay TV lang, hindi sila makayaw-yaw, hindi sila maka-comment, pero gusto bala. Tiso buong kay may
0: pero ining si, ano, si Aura Katorpang Wendel, well, actually, yun pa sa muna, palaway yung ganyan, di ba, madabo na ka mga best nga, you know, nagwa nga may nakaaway.
1: Kigabato siya, gabato siya. Gabato siya daan sa social media. Kumbaga ko na balan siya lawa IT, malo niya kat ikaw, gwapa ka. Doka muna sa balanga type of person.
0: Si Vice Ganda gani, nag-ano na sila before.
1: Ginitryan
0: niya si ano, ginitryan niya si Vice. Well, subong yan, di ba si Vice gani, may araman ano, tikaroon na siya, oo.
1: Namanayaw.
0: Wala na, basta't gani, well, sikat ka sa ano, sa social media, di dapat preparado ka sa mga ano, sa mga amo ng mga comment, kabalo ka naman sa mga tao. Subog, hindi mo alam binigit kung hindi mo kilala. Iba niya, may mahambal lang, makisawsaw lang, or trip lang sa giban. Di kung hindi ka handa, di, that's why may mga tao, ganyan nga, di ba? Di ba? May mga kilala ka kung kisa, pangitaan mo sila sa social media, nga di mo dugay mo na di makita. So, pangitaan mo, wala. Kaya gusto nila yan, though private, ganyan katamang gilang alay. Wala iban, sila, no?
1: Ginalain lang alam nila.
0: Ang oh, ibang ginalain.
1: Para, ano ba, how? May freedom sila bala.
0: Okay, sige ya. So, ina nga tuloy showbiz balita, mga katropa. Maganda mo ginagang salamat ka, katropa Gwendel. Kagang inang bahin sa aton nga programa, mga katropa. Ginadulong sa inyo, inasang Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee, mga katropa, no? Ang muna yung paborito mo ni Katropang Wendel. Ano ganing nakuha mo ni Katropang Wendel? Benepisyo sa imo sin eh.
1: Mga katropa, sa aton yung Santon Gold Coffee Mix, sin ay kape nga healthy na, namit pa, makabulig pa, magpagwapa, magpagwapo sa imo. Bagot ang itong yung Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mayara sa mga langgay, siyang mangosteen, chia seeds, turmeric, kagmayara pag isang glutathione and collagen. And yung mga katropa, ang kape mo na, skincare mo pa, Santon Gold Coffee Mix.
0: Oh, diba? Kape mo na, skincare mo pa. Di ba may ano ka da? Really ka dang ginobra before?
1: Yes.
0: Oh, di na to da, naging na-upload mo sa liwat.
1: Sige, upload na to sa page.
0: 6:42 ang aton oras, mga katropa, no? Sa aton nga programa, Siningaga Express sa Balita T.O. naman para sa aton nga Balita Espesyal. Sa aton Balita Espesyal, mga katropa, no? Ibalo naton, yari-yari, no? Record-breaking na naman ni. No? So, tanan ka mga record-breaking niya ay sugid natin sa inyo, mga katropa. Oh, pinakadako, actually, nga Venus flytrap. May Venus flytrap kita dari. May flytrap kita dari sa pungso. May arguro, no?
1: Wala na ko idea. Oh,
0: Venus flytrap daw, daw tako. Amo na siya, no? Daw tako. Pero ini mga katropa, no? May isa ka lalaki sa Colorado sa USA. Araw, oh, ang ano yan, katropa yung gundin. May arata na dire, nga sa isang ano.
1: Wala ko na nakita din.
0: Nahalaman. Mm. Oh, amo na siyang ginatawag nilang Venus flytrap, mga katropa, no? Isa ka lalaki na nga taga Springfield, no? Colorado, mga katropa. Wala ko sa Colorado. Ang actually nakahimuna naman sa isa ka record para sa iyang mga pananom, mga katropa. Ini ang makabig na karon nga pinakadakong flytrap o kun Venus flytrap nga nakakuha sa Guinness World Record, no, as Venus flytrap. Sa ikatatlo, ha? Ikatatlo na ni nga best, mga katropa. So, formal nga kinkilala sang nagligad nga bulan sang Hunyo, sini nga tuig, no? Ang Venus flytrap ni Jeremiah Harris, no? Sa iya kalaparon nga 6.6 centimeters. So kung 2.59 inches, almost 3 inches mga katropa, no? Kag katumbas sinisa ang isa ka tungaka platito. Oh, tungaka platito. Oh, no, tungaka palito. Tungaka palito o kun posporo, no? Ang measurement sini mga katropa, makabig nga ginatawag nila nga dakugid sa Tagalog pa dambuhala, no? Kung i-compare ako no sa mga regular lang nga 2 to 3 centimeters ang kalaparon ng sang sininga mga Venus flytrap. Si Harris, mga katropa, kung Jeremiah Harris, no, kay lima katuig na ni siya, no, lima katuig na ni siya nga ginahimo nga tingwa nga maka himo sang ininga sa isang pananom mga katropa, no. And sa karon for the third time nakuha niya sa liwat ang Guinness World Record, no, bilang may arasag largest Venus flytrap, no, sa iyang ano, sa iyang ugsaran mga katropa, ha. Karon siya ang triple time record holder, no, nga ining si Jeremiah Harris. So ang lugar niya ariyo GJ Montecor, no. So actually ang original nga kumbaga ining si Jeremiah Harris grower siya mga katropa. Nakuha niya actually ang ining daw kumbaga seed siguro sang sining nga tanom sa isa ka German nga si Matthias Mayer sang tuig 2014 pa. Kumbaga ni si Jeremiah Harris ang isa ka grower. Pero nakuha niya Guinness World Book of Records katropa sa ipagpatinguan. Yan ang aton nga balita special sining aga and alas 6:46 na mga katropa. Amo naman niya itong mga natipo natin nga mga balita kag impormasyon sining aga sang Domingo sa inyo katropa station, no? Sa bulig sang bugos ka katropa sang 103.9 XFM Bacolod. Kamiyo na ito na katropang Wendell ang aton nga mga katropa nga nag-lantaw, nag-monitor sa aton sa radyo kag sa ilang mga Facebook.
1: Yes, good morning sa ilang riyaw ni Sir Bonbon Acosta mayong aga. Happy birthday ko no kay Yeksim Katahay. Yeksim Takahay kon Katahay. Good morning and happy birthday kay Sir Alberto Norbing Loreno. Good morning man. Sa kay Junior Alegria. Good morning. Ginapatamyag ala ko no si Joel Habaka, King Kong alias sa Igit watching live ko no sa Kapihan sa May Overflow sa Barangay Makagahay.
0: Good morning.
1: Mayong aga. Sa kay Sir Rimel Mamilia Bisaya Dibay. Good morning man sa inyo. Dira, ginapatamyag ko mo diriwa ni Junior Alegria mayong aga. Kay Lynn Antonio Talde, good morning mayong aga. Kumusta sa XFM Campus sa ilan ni Sir Jelwin.
0: Hello.
1: Kay Sir Domingo, Sir Win Salinas, kay Mamis Pamoreno, kay Sir Weston Villanueva, kay Maricel Largo, kay Diana Bucani, kay Janelle Lunario. Good morning. Napag-greet yung mga rekono ni Ma'am Lynn Antonio Talde, si Ma'am Jessica Gonzalez sa chapter sa Ma'am Bato Himamaylan. Salamat. Kay Mama Melanie Martisano, good morning man. Galantaw lang sila kuno dito subong sa ato nawa sa Maisit Cholapak Doldol sa Barangay Robles sa La Castellana. Kag ginapagreet niya ang family.
0: Hello.
1: Martisano dra sa May Robles. Good morning. Sa kay
0: Junior
1: Alegria, good morning man kuno na kay Bobby Villaran diwa mayong aga man. Sa kay Sir Jelwin, mayong aga, bula naman ko sa Tig Kiriwi. Nagpumatik sa kuno subong sa iya radyo sa XFM Radio. Thank you so much. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Sir Alberto Norbing Loreno dira sa May Talisay City Zone 15 na mayong aga man dira sa inyo sa Talisay City na mga kaingod ni Katropa Michlipa. Good morning. Sa kay Bonbon Acosta, mayong aga. Happy birthday ko nung kay Yeksim Alvarez Katahay kag sa mga taga Purok Paho o kon Paho sa Barangay Dulao, Bago City. Good morning sa inyo. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Good morning mga katropa.
0: Salamat gid nga madamo mga katropa. Well, magasunod na ang programa nga Bullseye Sunday Edition. Kaupod naman si katropang
1: Erwin Salinas.
0: Kamu naman yan, ito na po natin ang balita mga katropa, Siningaga, para sa Express Balita Sunday Edition. Ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold.
1: Sang Santone Vitamin C.
0: Premium D3 Softgel Capsule.
1: Santone Plus Coffee Mix.
0: Ang aton nga Vision X Plus.
1: Aton nga Turbo.
0: Ang Premium D3 Coffee Mix.
1: Aton nga Santone Gold Herbal Tea.
0: Ang Cess the Pain.
1: Aton nga Santone Plus Herbal Oil.
0: Of course, Santone Plus Herbal Soap.
1: Aton nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang Adsasa.
1: Ako naman si Katropang Wendell Balinario.
0: XFM News.
3: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority. Santone Plus Gold.
4: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Sister Pain!
7: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amuang Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santhon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobragit ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsuri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sining ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or domain na bilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Amo lang kung paano nila taksona.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secrets of Health.
1: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secrets of Health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secrets of Health.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa nga lawas. Ang collagen na kong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na ito sinin nga skin. At the same time nagapanami sa ato sinin nga mga joints. So Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sinin nga brain.
0: The Secret of Health.
5: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
4: Santon Gold live testimony.
6: Ator balik si Niloal Laguna, laging nga CD kaharing gabi, maatari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
8: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panami kid, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang akong nabugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kututan ni Luilo.
12: Sa ako

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold, Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samphone Gold, Coffee Mix, ang super nga kape.
0: Samphone Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM 103.9 Samphone Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodelin Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Samphone Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Samphone Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Samphone Plus Gold.
0: Samphone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Samphone Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Samphone Plus Coffee ka na. Samphone Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Mga katupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting, bro!
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kayo pagbukta po, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid!
4: Eh, nanyang music, ah!
2: Nga, XFM, kid!
3: Ay...
4: Wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabos, ang aming bigit sa mga DJs, nalakad,
0: wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
2: May how, kid, ah, pag...
0: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
0: FM 103.9.
6: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan. Endless Love. Lunes tugtog Biyernes, Las 10 tugtog Las 10:30 sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: 煮饭 ，exciting。
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulan. Pampagana sang uto. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Claire Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Tangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM 103.9
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalayan.
1: Before my president, and you show me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilinwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Manyaga mga katropa, manyaga sa itong mga suki ng Tampanamati. Welcome to what sa Bulsoan, diri sa XFM. Sunday mga katropa, petsa dos na para sa bulan sa Agosto 2026. Welcome sa aton palatuntunan, pila ka mga headlines, pila ka mga balita, aton tutukan sumong sa aton nga pagpakaragad mga katropa. Ari mga katropa, na Kastilyana, mangin na isa sa mga dumping sites. Sang mga basura sang walo ka mga LGUs diri kuno sa Negros Occidental, pila ka mga grupo residente sang La Castellana nag-alma, may mga reservations kaya pila ka mga environmental groups mga katropa ang pangduha-duha sa posible mag luntad nga mga hitabo no kag sitwasyon dara sa La Castellana. Tanawang tara karon sa pinakamalitas balita, mga informasyon, mga katropa. May isa to mga kabalita, mga katropa, nga gin-report man to. Ini ang MPBL, Basketball Sports, katropa, nga may representation ang Bacolod, ang team, Bacolod Mascara. Bad trip si Mayor Greg Gasataya. Kanya, lapit 8 minutos. Wala agad ka score. Alkalde nagaparwagan sang kompleto mga katropa nga investigasyon. Samtang mga katropa, pila ka mga progressive groups, ginpakamaraot mga abyan ang status quo. Pag-hold sang 85 pesos nga saka sa sweldo dito sa Metro Manila. Daw nag-sadya nino ang panindugan sang pila ka mga grupo wala sang makabig naton wala sa makabig naton mga jurisdiction no ang korte sa pag

Sa Sulat Bukulod. So halong-halong nga, dala ka mo sa mga payong nyo, dala ka mo sa inyong mga rain gears para hindi kita magka problema. Bawal magkasakit subong. Around the pira ka mga latest na development update, mga katropa, sa aton nga pagpangalagat. Daw sa Johnny, kay ka, ka-init sang dalagan sa politika dari sa sudad o kung sa Pilipinas. Latest development sa aton nga mga balita nasyonal. Anay Senator Bongre Villa, mga katropa, naka-bail na matapos nag-apilar mga katropa sang nga makapiansa ini. No, samtang ang ombudsman naghambal sa si expected naman na muna. Nga may tao sa likod sila. Ang pamangkot, sino nga tao ang ara sa likod. Hey! Uloy suriyahan na ito karon mga katropa, ang Pakselika. Kay damo sa mga alma, Japon, damo sa mga istorya, angot sinin niya, ginakabig na itong problema. Nga ihatag sang Pakselika, nga mag-asipon sang aton nga natural resources. Kuno, no, sa paghimo sa mga chips ngini, nga mangin, materialis para paghimo sang, ukon pagpatigayon sang, establisar sang AI hub diri sa Pungsod, Pilipinas. Tanahon ta man karon pinaka mga latest kada mga katropa, balik-balik kanta ang unlimited grab gali dito sa IB Bangalore na ho terribly, no, ambot lang ko nakakanto kamo to every Saturday, unlimited ko, no? Just make sure mga katropa nakainom ka sang imo bulong sa high blood. Kaya basib lang mag basi magulpihan ka. Pag tumaas, tumibuok ang imo blood pressure. Kapag magka problema ka, atakihon ka to. Basi nagkakaon ka lang, di ka nakabatsyag sa bibig mo. Pero kinanglan ta mga katura, pabuloy ka na aton nga mga kauturan nga nakasalalay man ang ilang livelihoods sa mga blue swimming crabs sa IB Magalona matapos kinaghatag sa mandato ang Estados Unidos nga iban anay, no, ang pag-import sang ukod pa export sang ining mga blue swimming crabs diri sa Negros Occidental bangod sang mga proseso nga gusto may buluan sang US katropa kun paano ginadakop, paano kuha ang mga blue swimming crab sa mga lugar, mga katropa. Hambal sang alcalde, sang IB Bangalona, hambal nila mabulig-buligan na ni, no, ang aton nga mga kauturan, no, nga nagasuprer sang problema. Ang may ara na kuno nga isa ka mga processing plant, mga katropa, sang blue swimming crab nga amat-amat na gasira. May mga kauturan na kita nga nawad-an sa trabaho, so ang ginahimo sa local government, nagahimo pamaagi para mabuligan ini mga residente sang IB Magalona nga sandig man lang sa ilang pakalubuyan sa blue swimming crab, mga katropa. Istorya-istoryahan tara karos mga pagkakagatan dari sa aton palatuturan. Meantime, mga katropa, oras naton 7:28, chekonta ang aton nga mga lawas, ha? Aton nga ikayong lawas kung okay pa, no? Nami pa, sold pa bla, no? Okay pa bla? Okay ba tayo dyan? Bawal makasakit, no? Nagbago-bagong aton nga panahon. Nagbago-bagong aton nga tawag sini, aton nga mga aton nga lawas, mga katropa, agabago-bagong panahon ta, apektado lawas ta, sipon, ubo, kag trangkaso, marimit nga nagkatabo, no, mabatsagan ta mga katropa. Ini nga isa sa mga ginaindian ta, no, sang isa sa mga ginadepensahan ta mga katropa, ikayong lawas na to, no? Anyway, tiba yung mga produkto ng Yes to Health Incorporated, mga katropa. Amunay ang premium D-free, Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, mga katropa. Nga aton man nga mangin salandigan, no? Sa pagbabakot sa aton ikayong lawas.
kagapag parami isang atong

0: Edition mga katura pa. Premium D3 ang aton nga sunlight vitamin nga ara na karon sa soft gel capsule pinaagi sa Premium D3. May ara sa virgin coconut oil kag malunggay oil. All extracted natural vitamins halin sa malunggay kag sa una nga puga sang lubig, no? Ang virgin coconut oil mga katropa, no? Dako ni sang bulig para magbato sa mga infection sa lawas naton. Dako ang bulig para magpanami sa aton kondisyon.
1: Na nagbibigay boses.
0: Ari mga katropa, isa pa, no? Ang aton nga premium o kun Santon Plus Gold, kompleto man sa mga vitamins, minerals mga katropa. Kung ikaw diabetic na, ikaw high blood na, ikaw may mga bukol-bukol sa lawas ninyo, no? Ikaw bala nang dali ka pigaw, no? Dali ka tapdan sa mga masakit mga katropa. Well, amo ning sabat sa aton nga ginahambal sa inyo. Ang pag-inom sang Santon Plus Gold mga katropa nagabulig sa pagpasanyog sang aton nga resistensya kontra sa mga masakit, mga viral diseases kag iban pa. Dako ang bulig sini, okay? So kinahanglan ta lang i-maintain para mabuligan lawas ta nga indi ta magmasakit. Kung kisa sa mga pagpangabuhi ta gareklamo ka dugay-dugay gilain pamatsyag kuwao. Kadamo sa mga once nga may ara sang uso sipon ka man. Kun uso ubo, nakikuso ka man, nagaubo-ubo ka man, di ba? Maybe amo na ni sa mga katropang ginahambal nga ang imo nga immunity pigaw, no, nubo. So dali ka ma-infect kay virus mo ni mo, no? Ang galaton sa aton once ubo, trangkaso kag iban pa. Ano man ni mo nang tawag sini?
2: Corruption.
0: Ubo man ni mo? Virus mo ni mo, no? So kinahanglan ta pabakuron lang aton immunity, no? So amo ning ginahambal na tuma katropa Santon Plus Gold. Kompleto may ara sa mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina nga ginahalinan sang mga suplemento nga kinahanglan sa lawas naton. Subong sa adlaw-adlaw ta indi na naton masaligan ang aton nga ginakaon tungod way ta kabalo basi may ara na sang mga may ara na sang mga chemicals, basi may ara na sa mga malain nga lakot dra mga katropa indi na may sa lawas ta, plus ang pagkaon ta sa mga highly chemical based nga mga pagkaon, mga junk food, soft drinks, no? May hilig pa ta kung kisa mag fast food chain, no? Ti ang asin, tiriblida, kaga mga preservatives sa mga pagkaon, amo naghatag sa aton sang gamutang sa aton sa lang-alang sa aton nga pag pangabuhi mga katropa. So ano lang ah, no? Siguro moderate lang ah, no? Nga pag kaon sa mga pagkaon nga namit, pero damo sa mga preservatives, no? So mo na nga aton nga ginahambal ang sa inyo mga katropa, buligan talang lawas ta. Ambal nila ko, no? We're just a caretaker of this body. Huwag tas ang lain himuon, hindi pwede bisuhan, hindi butangan, hindi tapag ilublob sa mga hindi maayong mga pagkaon, bisyo kag kun ano pa, no? Amo ning pinakagrasya kuno mo maginhatag sa aton kabuhi mga katropa. All right? So dapat tipigan ta na sa. Para makumpleto ang aton nga ultimate trio mga katropa, pwede kita mag-inom pagid sang vitamin C. Ang vitamin C mga katropa nga nagapadasig sang absorption dala sa mga vitamin ta sa lawas. Okay? Kinahanglan ta na. Nga anon, kinahanglan ta imintinahon, kinahanglan ta kaunon, kinahanglan ta himuon ang pamaagi mga katropa para at least magamit natin, ma-take advantage ta ang mga vitamins halin sa Premium D3 kag sa Santon Plus Gold. Kinahanglan maproseso sang lawas ta. Karon, kung hindi na sa mga proseso, mangin wala pulos mo na sa Japon. What for nga nag-supplement ka, no? So kinahanglan ta vitamin C. That's why incompleto gina mga katropa sa aton mga doktor nga mahatag sa inyo insakto nga kombinasyon ba? Paano anong i-proseso sang lawas ta kung puro mga chemical toxin ang ara sa mga pagkaon ta. Siyempre, amo man na sa eh. Ang mga toxin o toxic man to, kung toxin man to, no? Ang mga chemicals man to, i-proseso niya. Ano resulta? Tingala ka, dasig na ang ang aging mo. No? Dasig ka matapdan sa mga masakit. No? Kaya wala sa sang-insakto ng mga nutrients mo. Wala supplementong insakto. Kaya ginaproseso lawas nato. Yung kinahanglan sa lawas nato sa dadlaw. And that's why, mga katropa, importante nga mag-inom kita sang Santol Vitamin C. Ang Santol Vitamin C, alkaline based, wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan, wala sang lain sa pamatsyagan, kag sa sulok-sulok na swabi lang. Okay? Amo na ang Santol Vitamin C, mga katropa, at natlo ah. So, dapat na pag-git na sa aton nga paminsaron ang tatlo ka mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. One is ang aton Premium D3, ikadawang aton Santol Plus Gold, kang ato ikatatlo mo ng Santol Vitamin C, mga katropa. Para sa pagbabakod sa aton lawas, ha? Ultimate Trio. Babakal yun eh sa pinaka mga drugstores malapit sa inyo mga lugar, mga katropa. Santol Plus Gold, ang aton nga Santol Vitamin C, ang Santol Gold Capsule, mga katropa. May mga kapi pata. Mabakal nyo na sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, kagab, generic drug stores nationwide. Or pwede nyo man mabakal, mga katropa, dira sa door number 46, Vinco Building, Lizara Street, Barangay 39, ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Kantula ka muna kag mag-explore sa aton nga mga produkto sa Yes to Health, mga abyan. Bullseye. So welcome sa palagat na palatuntunan Bullseye. It's Sunday sa number naton. Kaupot naton sa technical side, mga katropa. Katropang Judy Ray Villegaño. Ako naman sa katropang Win Salinas. Update kita sa pagtalakay sa mga impormasyon, mga balita, kag mga topiko na dapat pag-istoryahan. Talamit lang mga atun barangay elections, mga katropa. Ambal naton kung kisa ginapalisapat abla, kung kisa ginapalingin pabla ulota. Nga, imagine mga katropa, sumunga mga panahon, sako na nga itong Kongreso, sako na ang Senado ta. And malapit sa malapit, hindi na matatapan pa ang dugang nga mga hagna posible para i-extend ang aton nga barangay nga sa elections. And that will happen, mga katorpa, on November 2, no? Nakaschedule na ang aton COMELEC, nagpanghanda na sa mismo preparasyon, no? Now, kung may ara pa mga hagna nga mag-postpone sila, mga katorpa, it requires sang proposal, no? Pero what have you, na ara na, na budgeta na, na-extend na, no? Ang aton nga barangay ni SK Elections, ma-extend paliwat, no? Kaya imposible na maguro, no? Di galaw-galaw na ang mga opisyalistas gobyerno, pangita na sa mga alay nga kapitan nila, gusto nila para-ugunda sa mga barangay. Kaya para magamit man nila sa ila-eleksyon, so hindi. But give and take nila na kuno mo, no? Sige, kung eleksyon gani, grabe man ang ilang kuhit sa amon. No, halos presyoron ka lang. Pero kung mangayo ka gani sa mga proyekto mo, medyo madugay-dugay. Medyo damo pa kuskus maringkos. Pero kung sila na mangayo gani, suporta, no? No, halos pa lang katuan kanila sa inyo balay.
2: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Kabay pa mga katropa, sa sinang eleksyon, mapili tansakto ng mga kandidato ta. Ang aton man lang inspirasyon, amunay ang grabe nga korupsyon nga nagaluntad sa aton pungsod, nga hindi mapunggan damo sa mga official tas gobyerno. Kung naman mo dapon paglantaw tabla, nga di may utang na loob dahil sa mga politiko, mga katropa, then hindi ta makabuto sa insakto. Kung naglantaw ta nga ang mga politiko ni amuning makabulig sa aton pagpasanyog sa aton nga kabuhi, mga katropa, din at sala ka. Kung ano man nga pag himakas mo, ano man nga imo ginahimo para sa imo nga kaugalingon, para magsanyog pagkabuhi mo, ikaw na iya. Hindi na tungkol sa mga politiko ang ginasandigan nyo. Maybe politiko para sa politika. Politika para sa mga politiko. Pero ang politika, kung ikaw butante, mga katropa, politika lang na sa pangabuhian mo, lain naman na sa. kung mabuto ta tungod na nakita ta nga daw may utang na loob kita mga katropa, then we are not pushing for a change, no? A true change mga katropa sa aton nga gobyerno. If nagbuto ka because may kwarta, gamahatag sa imo kag ang imong pabinsaron nga ti balos mani sa mga politiko kaysa panahon nga nagapungkos la, grabe man kurakot nila kag ang kwarta nga naging kurakot nila, pero ginbuto mo bao abal mo makabalos man kuha kay at least sila naman mahinyo sa kundi, no, ti mapapresyo ka, no, kapin pa kung lagko pamilya mo papresyo kay okay para donami man ang imong donami man ang imong ganar. Pero huwag kakabalo, no? Ang inikwarta mga katropa, pangitaon man Japon sa mga politiko nga nagapungko sa posisyon. Pangitaon man Japon nila sa mga proyekto kag-korupsyon, pangurap sa gobyerno. So kung amo na sang aton mindset mga katropa, then medyo malawig-lawig pa ng awayon ta. Ano na siya eh? Na Dres Pilipinas mga katropa, daw hungod pala nga, you know, ang basic services should improve, no? And all of these politicians, mga katropa, kamalo man sini, nakajindi man sila nga kinahanglan ang nagpapigado sa tao amo na ing palpak ng mga servisyo sa gobyerno mo, no? Basic services. Kay subong niya, mahal na ng mga basic services, mga katropa. Subong, ha? Ti, kung magnami na sa maribantar ang kabuhi sa tao, manami ang sitwasyon sa tao. Kung manami na ang sitwasyon sa tao, hindi na sa mga independent sa mga politiko na sa panahon sa eleksyon. Nga wala na sa point to buy out votes para sa politiko, no? And kung nagnami na ang pakabuhi sa tao, mga katropa, they are more capable to voice out, no? Because wala na nakasalalay ang ilang kaldero sa mga politiko mo. So eventually, ang tao, ang mga politiko, they have to defend themselves, no? Ano nila, depensahan nila kung gringo nila sa mga critics, sa mga posibleng pagtingob sa pumuruyo mga katropa. Di amo na, no? Subong, no? They're trying to just make the living so costly so that poverty, maritain ang poverty, and during election times of their ilang bersyon sa politika, mabakal nila ang gusto nila mga katropa, no? No, gina-utilize lang, gina-take advantage ang sitwasyon sa kapigruhon sang pumuruyo mga katropa para sa buto nga. Hindi pwede nga magtaas ang middle classes mga katropa. Hindi pwede nga magdamo ang mga middle classes. Why? Kay ang ini nga mga grupo sang aton nga kun ara na sa structure sang aton nga pyramid ba na mga katropa. That's the bottom 13. Hindi pwede magtaas ina ang numero sa mga katropa, no? Kay ini nga mga middle classes hindi ni mag-deliver boto para sa ila. Ang ako paglantaw, ako na opinion, ang kapigiruhon dapat ma-retain siya so that ang mga politiko nga ni may ara sang oportunidad nga botoho nga kwaon, no? Ang mas madamo nga mga butante, nga mga pigado, mga katropa kay para magamit nila sa politika. And that's how it goes. Oras na ton, 7:44 mga katropa. Let's take a break. Balikan ito mga balita ta. Kag pila ka mga balita sa patrol, no? Pagkatapos sa mga panumdo mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mission Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka ba stra-

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balansing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
5: nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Oras mga katropa, 7:47. Sa pagpakarakad natin sa atong platong tunan dari sa Bullseye. Parayon kita kamong gabamati sa XFM. Ang atong pagpakarakad mga katropa, live kita mga kitaan. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And ang aton nga page mga katropa sa Kabankalan, no? XFM Kabankalan.
3: Franca, Diretso, Bullseye.
7: Nakunta na ang pinakamang latest update sa patrol. Kay may pinaka latest naman kita development sa mga balita mga abyan nga personal grudge kinarantaw sa motibo sa pagtiro patay sa isa kalalaki sa Banwa sang La Castellana. Ang pinatsanay kung kisabo terrible man. Subong, I don't know kung may ara na assessment katun nga mga kapulisan, mga katropa sa 8 Focus Crime. Tapos nga nag-suprar naman kita sa ining terrible nga crisis sa ato ekonomiya at this point of time. No, wala to punta lang. No, pinakwalitas na fake. No, Ari Cruz Patrol. Paunta si katropang Franz Andrew Burgos.
3: XFM Live Reports.
7: Katropang Franz, mayang aga.
8: Katropang Irvin, nagagawa sa investigation sa La Castellana PNP nga personal ang motibo sa nasambiting insidente ng pagpanglutang dito mismo sa may barangay Sagang, no?
7: Uh-huh.
8: Panwa sa La Castellana.
7: Uh-huh.
8: Matapos, Katropang Irvin, involbado din isa ka lalaki
7: uh-huh.
8: na nag-edad ni isang 30 anyos.
7: Uh-huh.
8: Naging kilala ni kay alias Ipil,
7: uh-huh.
8: Katropang Irvin. So, nagkuha na kita sa dugang ng mga detalye sa uh-huh. La Castellana PNP
7: uh-huh.
8: para sa ongoing ng investigation angot ni sa pagpatay sa nasambit ni nga persona
7: uh-huh.
8: Dito sa Sienda San Jose, no? Sa barangay Sagang sa La Castellana.
7: Uh-huh.
8: So, Katropang Irvin, kay ang ining investigation nagagawa diri nga sang gabi sang Hulyo 29
7: mm-hmm.
8: inaligar nga may bangkay ni nga nakita sa lugar, no? Kay sa information nga gipagwa sang kapulisan sang La Castellana, ang lulo ni kuno sang biktima katropa Irvin nakabugtaw sang gabi
7: mm-hmm.
8: kay bangod nga ang iya ni nga apo ang way na sa balay sini, no?
7: Oho uh-huh.
8: So, ipangita yun ay kinantaw yan ay kung posible kung din pag inibinagad to.
7: Uh-huh.
8: Kasi katropang Irvin, nakita niya gini, malapit dira sa Nampangan, Manila,
7: uh-huh.
8: ang biktima nga nagahamyango na, kasi wala ginisang kabuhi katropang Irvin.
7: Uh-huh.
8: So, may natalupang ganito na sa lawas ang sining 30 anyos ka biktima,
7: uh-huh.
8: ang pilas sa lain-lain na parte sa lawas sa sining, nga ginapatiyan tugas ng pagsiro.
7: Mm-hmm.
8: So, do, may visible ni nga gunshot mo na biktima katropa Irvin sa iyaning nga
7: mm-hmm.
8: Sa iyaning nga ano no, guya.
7: Mm-hmm.
8: Sa iyaning nga agtang sa ilong kag sa yes no, sa iyaning nga natuo nga ba nga what nga guya katropa Irvin.
7: Uh-huh.
8: So, ginahin ni nga gin bisigaran sa kapulisan kag ipadulungan ng lugar kag dito nakuha at parway ng apat ni ka mga wala na tumod mga kalibre sa karmas lutang
7: oo
8: o kon bana ang na-recover, no? Nakapard bullet, Katropa Irwin, currently duwan ka mga deformed slugs sa nga na-identified calibers ang armas nga ginggamit pero sa biktima.
7: Mm-hmm.
8: So ang information diri sa karon Katropa Irwin, ang pinakalitest ng gid nga investigasyon sa Lakasilena PNP is may ara sila sa person of interest, no? Ginabuluman ta, hindi man nila lubo sa duwa ang sambit ng mga posible individual ngara sa likod ng insidente. Kay wala labot to sa pagkakita sang lolo sa biktima sa kain tangan sa ganing apo. Nagpakinangot pag ining kapulisan sa lugar, malapit nila sa natabuhan sa krimen. Kasi may arag yung Tropa Irwin yung nakabate ng mga residente nila sang linuko.
7: Oo.
8: Though hindi magbubo sa apat ang lupok na nabatian, kay gusto to tani ko nalang tawon sa isa ka residente na malapit sa lugar, pero galing tinangon sa kabalaka, Balakang Kadlo.
7: Oo.
8: Iwain nalang sa nag-porsige nga nalang tawon tong lugar, o kung napadulungan, kagalang tawon to kung ano to ang dinadinan sa linupok. So, teka to, Parwin, abo na to gali, ang nasambit ni nga mga sospek, intiro patay na to ang biktima sa makapila ka beses. No?
7: Oo.
8: So, balikan ito itong persons of interest.
7: Mm-hmm.
8: Katropa Irwin, bangod nga may ara naman sa posible nga nakatag sa duga pangaritalye sa nasambit ni nga krimen nga natabo dito sa banwa sa nga Lakastilya na Katropang Irwin. No? So, ginalantaw na rin nga do personal
7: grudge
8: ang motibo sa krimen.
7: Uh-huh.
8: Kay ginpamangkot naman ni ang investigasyon sa Lakastilya na Katropa Irwin kung ano gindi kanalong ng personal basta hindi lang gindi nila mga pagidang full details ang mususin niya krimen.
7: Oo.
8: Pero Katropang Irwin personal ang motibo.
7: Oo.
8: Pero ang biktima ano ginibing sala sa biktima, no?
7: Gani man.
8: Wala man ito ng records barangay kag wala man ini ko ng record sa kapulisan. So ang lipot lang ginibing background sa biktima hindi man siya Katropa Irwin tagadira mo. Residente ni siya Katropa Irwin sa siyudad sa Bago.
7: Oho.
8: Pagasipyo kalatkat barangay dun Jorge. Araneta, dira sa siyudad sa Bago ni nag-a-star yung biktima.
7: Oho.
8: Nagpadulong na siya galing sa iyang lulo sa lugar sa barangay Sagang.
7: Oho.
8: For almost a week na siya kung nadira Katropa Irwin nag-atiner.
7: Oho.
8: Kahit doon nag-apangita sa trabaho, kahit nag-abulig-bulig man dahil sa iyang lulo.
7: Mm-hmm.
8: So, amo pa ni sa karon ginano pa, ginanagtaw din kay Tropa Irwin kung ano ginino, dalom, ang motibo sa krimen, kahit personal mo, no? So, damo ang gulo nga magsiling kita personal, katropang Irwin. So, tiyan mo ni Subo ang pinakaulihin na ito, hindi rin niya nakuha nga information na nag-gather from Lakasilya na PNP sa sining nga insidente sa karon katropang Irwin.
7: Grabe ba? Halini sa Don Jorge sa Bago Katropang France. Nag-tiner mga isa ka semana sa La Castellana sa lolo niya pagkatapos nagluntad ni ang pagluthang sa iya. Pero gatiner gini sa Bago City Katropang France.
8: Yes. Doon ba sabi, manis ako na yung nagkakantog. Yung dalawang katropa kami sa parangay Sagaang, bala?
7: Oo. Kay ti, Dokat?
8: Sa iya nga lulo, no?
7: Kay
8: siguro, kulig man sa uma, bala? Kay, wala, siguro, braman na katropa kami na.
7: Yung
8: nagkakantog sa, ano? Sa kay lulo, yago yung magbulig man siguro sa uma. So, tiyan mo ni Subong ang, ano ba nila, no? Kinakatingalab na.
7: Oo.
8: Pero katropa kami, ang ginaano naman eh, kasi kaso naman ang kaso.
7: Oo.
8: Kahit pag tipo na lang isang nagkakaigo kay nga mga ebidensya.
7: Oo.
8: Para mapahal naman yung kaso back up sa mga persons of interest na siya muli ang posible ganyan sa likod sa krimen Katropang Irwin.
7: Oo. Kaya mo itong tingaraan ko, siguro kung katiner sa Bago, nga ang makakita sa sang may madumot sa iya da. Unless ang pamilya or since nga ti gabalik-balik na sa base o itakbalobla, may ara sa mga kontrada, base may ara nagdumot sa iya, or na, ano ka man sitwasyon?
8: Sa posibleng nakatrakarami, no? Kahit may mga, ano lang kita kaning, detalye lang kita nga nabaton, nga which is the, ano man, ginapangabay lang sa police.
7: Oo.
8: Kahit ikabalo naman kita. sa matigayang ginigumapa sa kaanta. So, mga persona.
7: Mm-hmm.
8: So, ara, alam mo na kung malapit man sa iya, posible nga mga nag-imo man sila ko, no?
7: Grabe ba? Pero sige lang, so personal grudge ka katapang France. Ang suspect, why pa sila, no? Why pa sila persons of interest?
8: May ara na katapang Irving, no? May POIs na sila.
7: Oo.
8: So, kaya mo lang ginawa, lang din ito details man sa kato ni nga nakuhaan sa information. Angot sa mga POIs ni katapang Irving, no?
7: Mm-hmm.
8: So, padayon pa nila nga pagkipos ang bastante, pagiging mga dokumento para papasakanan ni sa kaso ang mga aras sa likod sini katropa Harvey.
7: Oo, grabe. May pamahatag ng justisya sa biktima katropa Harvey. Ang pinatsanay daan, grabe man, no? Though, dito may makaramang sa mga tao to?
8: Do ay man ikon no katropa Harvey in kontra? Iti, may man ganit ko, no, di pa man ko, taman mo ko na records barangay, so pwede wala man ako, no?
7: Oo.
8: Kahit in the first place, Katropa Irwin, hindi man ako nugid mala residente sa barangay
7: correct.
8: Sa Daang. Residente, ginis siya sa barangay doon, Morera, neta, sa syudad sa Bago.
7: Oo, basta in Salaan? Ano?
8: Pero, amo na, atin nga, ano, Katropa Irwin, but, nagapati man kita.
7: Oo.
8: Nga, basi, ano ah, mga malapit lang na siya na. Ang nagimo si ni Katropa Irwin, kiti do, may mga information lang gitin ng sila kita personal.
7: Mm-hmm.
8: Ito pa Irwin ba si la ano blau kasi mag sila kita personal pag igugma.
7: No, pwede man. Kwarta.
8: Panimalay. Panimalay. Or pinamilya.
7: Oo. Oh, utang.
8: Oo. Oh, pwede ka na nyo. Ano pag itabi, masiling nato. Hindi, kung ano pag itabi ng mga bagay, na bla.
7: Oo. Pero,
8: kasi malibot lang nato si personal din ng mga aspeto kato pa Irwin sa makabing nato motibo. O ginakabit motibo sa kapulisan sa sininga krimen.
7: Oo, pero mamatay kagit para sa mga amuling yung mga bagay. Doka, ano no? Doka, hindi dami. Doka nabaw sa rason. Patsun mo ganyan sa tao.
8: Okay, may... Kasi ang talaga ni Kitro Parwin, may manik ko na yung kontrang biktima mo. Kasi sa pagpamangkot ng kapulisan sa lulo, sini, mabuot manik ko ng bata.
7: Oo. Pwede mo lang na nga, ti, paano to sa barangayo? Patawag to sa barangayo?
8: Oo.
7: Ay.
8: Subong ang tropa Irwin, ano? Kahit tiga, pinguha man sa kawan ng lakas nila na PNP para may investigaran ini.
7: Oo.
8: Ang yan, nasambiting insidente.
7: Mm-hmm.
8: Yan natabo naman dito sa ilang lugar sa karoon ka tropa Irwin.
7: Why ba na istorya drugs ka tropang France?
8: Ka tropa Irwin?
7: Why isang istorya nga drugs na no?
8: Away man.
7: Oo.
8: Amo gyud na tani kang ginauna pa bangkot kun naagi patay siya pati may records police
7: gani
8: or may previous na mga cases nga na involved na which is thing mas man ang tawo pala nato nga mahibo di ang ugat a rason sang sininga krimen no but the because from sa atong sang kapulisan nga wala man kuno
7: ay sige lang kami pamatag justisyas ni sa biktima.
8: Yes, tama na ito pa rin. Kahit yung update naman na ini, kahit yung kapulis na nang gawin mo ng investigation sa sining incidente.
7: Oho, oho.
8: Sa tropa rin, no? Muna nga, turn up day, police patrol. Sa lahat na, hindi si katropang Franz Andrew Burgos, doon ang mga bukal-bukal sa lawas ng tumar sa San Tom Plus 2. Yes. Para sa nagawag yun nga Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Live Reports.
7: Thank you so much katropang France sa pinakamalitest nga update mga katropa sa aton nga palatong tunan. Daw ka ano lang, kasakit lang ba na akong kisa? Magkita tanga ang sitwasyon nga may personal grudge, may tao nga sarang magpatay sa isang katawo tungod sang tungod sang init sang ulo, tungod sa kung ano nga mga isyong ginalantaw nila do hindi man kaaya-aya bla mga katropa. And sometimes ang importante lang mga katropa ma-realisar ta nga kabuhi ano nimo bugay ni sa aton kag wala sang konsinuman nga may ara sang otoridad para magkuha sini. May layi kita nga pwede sandigan sa paglaot sini. ina kun ang tao may ara pa sang salig sa aton nga proseso sa justisya para maglaot sa mga ini. Ang problema na mga katropa kay ti kalabanan sa mga residente ta bisan ano pa kampanya sa ato malagas kapulisan may ara Japon gahupot sang armas. Ah, kung may armas ka, ang imong tendency once nga gaali katok naman utok mo, mabalos ka. Pwede man tapugulay, pwede man nga physical lang, pwede lang, pwede man nga ipaagi mo sa proseso legal. O, galing ang legal nga ginambal ta mga katropa, grabe ang proseso tuod, no? Pwede ta mapaging po sa proseso legal mo. Pero mga gani, from the name itself, from the line itself, nga maproseso ang legal nga pamaagi. And that's why it resulted sa mga nagakalatabo nga pagpatay at paghimo sang krimen. Hindi man ato ma-correct ang isa ka sala sa paghimo pagidsang sala. Pagpatay sang isa ka tawo hindi sa solusyon sa problema kag sala nga nahimo sang isig ka tawo mo. Amo na paminsa ron tatani, I hope makabulig-bulig man ang aton nga mga residente para maghatag sa mga impormasyon, mga detalyes ni sa pagpatay mga katropa. Kung may ara sa persons of interest, importante gid ma dakop kag ma mapaidalo man sa proseso sa justisya. Kay kung mag-amon eh, mga katropa, sige-sige lang amon eh, ang aton pumuruyo na sa La Castellana, mag-angkon sang notion ba na, no? Pagpati, nga kung maghimo ka krimen, okay na lang. Kung maghimo ka sang hindi insakto, okay na lang. Kay hindi man malaot sa mga kapulisan ta, ang mga suspect nga nag-taghimo sa sining mga krimen, mga katropa. Ang kaluluoy lang ang biktima nga ginahambal ta, way man sang mga issue, wala man sang hindi man Bertoldo, wala man sa mga kaso sa barangay kag sa pulis, pero ginpatay. May mga kauturan ta nga nagapakabuhi man lang aryo sa kaso sang biktima sa Don Jorge ni sa Gatiner. Kakadtolan da sa ila lugar pagkatapos nagaupod sa lulo niya. Hinimuan pa sang hindi amo sang pinakamaresidente da. No? Pwede na ka ba no? No? Kung ano siyang dalom gid, pero mga katropa, pag kutil sa kabuhi, hindi siya insakto. Hindi sa solusyon. Kabay pa, mahatag ang justisya, mga katropa. Oras natin, 8:04 sa pagbaragan natin sa atong latuntunan, mga katropa, ang aton nga mga abyan sa kamakalan, kumusta? Why ta mag-greet galing aton nga mga katropa Pepso sa aton nga Facebook page may aga sa inyo. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga palatuntunan kag pag-tinerdiri. Kabaloko sa mga